Oninga tango susu makasi esesili Ebite na salanini Yuka nzambe kobela yu na nzela na nga yeti Likia lisusu Pote ye azanabo Dima kaka